0: Diyos ay mo, mas ay mo'y lumoy, lay daripada yung lay.
1: Diyos ay mo, mas ay mo'y lumoy, lay daripada yung lay.